0: Normal yang guys.
1: Oh, sabun khas sagrati.
0: Sajindra.
1: Sajindra na. Aao. Sagrati khai.
0: Majupur gan tang sa khana nikle.
1: Aao nang tabo sakable. Abono karitam sanai sade. Bor rizap mung. Hello. Kok khanemaliya tanjagi thanka bo tasingo saka majbur film ni tokeni risapun khana ni nei ako no kok kok du bai kringi saka kok du bai tanjagi da thanga ta mun ka semaliya farike khana la ene bini aur risapun no no abone se sikang kok du bai tong khana ene hello hello
0: hello tuku
1: Debor ka ham taku?
0: Debor ka ham? Ami bisna onjo musra kami doroni.
1: Ao bela khilam chogo taku na na. Shadi do.
0: Ang hindi togen nesa untang sa kanawan tini.
1: Ao bor sab mung shadi.
0: Nuri nuri.
1: Nuri ni.
0: Churi churi churi ay mo na bor sab mung.
1: Churi churi koi ay.
0: Wakar mo ay kanta.
1: Ao. Bela kena ham bay kringwani bagay? Aw farike ching khana lai ne khana to to rusap mung majbur tokeni rusap mung dek sakta hu me kuch bhi hote hue farike aur rusap mung khana lai ne